chiri na ni mobini ho onu kwa no yo hime obi so man so David said ma wudi na shrenga no man kra anya ne kesse oru na dia fu so ndira xaya oni na wa sa nya ri na dia awu me do fu tenja papa watu